masau mena bokau teru yane bukana tumne gudutar pambe gudutur mehwe cholhan wambu gana sifu balimbat ban ya rasu kata gacha buyo.